0: the Public Employment Service Office or PPESO na pinangasiwa ni PGDH PESO Manager Antonio Magnay Jr. Inilala naman po ng pamalang palalawigan sa pangunan ni Governor Bonds Dolor ang isang dating guro at centenaria na si Lola Josepina Pendi Matulak ng Barangay Poblasyon Mansalay bilang pagkilala sa kanyang mahabang buhay at mahabang mahalagang ambag sa edukasyon ng komunidad. Hunyo at 13, personal na binisita ni Gob Dolor kasama si First Lady Yas Govinda Ramos Dolor si Nanay Pen upang igawan ang 100,000 pisong cash incentive at sertipiko ng pagkilala alinsunod sa programa ng pamahalaan para sa mga centenarian. Ipinangak noong June 3, 1926 si Nanay Pen at taglingkod bilang guro sa Mansalay Central School sa loob ng mahigit 15 taon. Sa pamamagitan ng kanyang profesyon na itaguyod niya ang kanyang 6 na anak at nakapag-ambag sa paghubog ng maraming kabataan sa kalangbayan. Ayon sa kanyang pangalawang anak na si Noblesa Bautista, gagamitin ang natanggap na insentibo para sa mga pangunahing pangailangan ng kalangina tulad ng pagkain, gamit, gamot at iba pang gastusin sa pang-araw-araw. Ang pagkilala kay Nanay Pen ay sumasalamin sa mataas na pagpapalaga ng kasulukuyang pamalampalawigan sa mga senior citizen na nagsisilbing inspirasyon sa kalang komunidad at naglaan ng malaking bahagi ng kalang buhay sa paglilingkod sa kapwa. Naging katuwang ng Gobernador Senator ang gawain ng Provincial Social Welfare Department Office sa pangunan ni PGDH PSWDO Sara C. Magboa at ang Office of Senior Citizens Affairs na pinamunuan ni Special Assistant on Senior Citizens Affairs Esther Malapitan. Inspirasyon ng malusog na pamumuhay ang naging kwento naman sa likod ng ika-100 taon ni Nanay Isidora Oray Magbanwa na nagdiwang naman ang kanyang karawan noong 15 ng Marso. Personal na binisita ni Governor Bonds Dolor at First Lady Yas Govinda Ramos Dolor si Nanay Oray sa kanyang tahanan naman sa Sitio Calumon sa Barangay Del Mundo, Mansalay. Sa pangalaga ng kanyang bunsong anak na si Wilinda Mondeya, pagkain ng sari-saring gulay tulad ng labong at iba pang masusustansyang pagkain ang naging sekreto dahil sa mahabang buhay ng kanyang ina. Itinagoy ni Nanay Oray ang kanyang mga anak sa pamagitan ng pagtitinda ng tuba na kinukuha noon ng kanyang asawa mula sa puno ng niyog. Pagamat mahina na ang pandinig, masigla pa siyang nakipagkwentuhan kay Gov Dolor. Pinapagkilala naman sa yugto ng ika-isang siglo ng kanyang buhay, iginawad sa kanya ng ama na lalawigan ang 100,000 pesos na insentibo, sertipiko ng pagkilala at bulaklak na simbolo ng kanyang pagiging isang natatanging mamamayan sa Oriental Mindoro. Katuwang ng gobernador sa nasabing gawain ng Provincial Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs, ng tanggapan pa rin ng PSWD. Katuwang ng gobernador sa naturang gawain ng Provincial Social Welfare and Development Office at Office of Senior Citizens Affairs o OSCA. Sumenyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig hanggang sa susunod nating pagbabalitaan. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako po si Randy War. Maraming salamat at manatiling nakatutok sa himpilang ito. Mabuhay ang sambayan ng Mindoreno.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Jmar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Spirit FM repairs broken hearts with music.
4: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
5: Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa!
2: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
2: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: Jmar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
8: Coming up next.
9: Coming up next.
10: Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
10: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
10: Engimar
11: Camonias.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Si Kasanggang Engimar Camonias.
10: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
12: Sumasahin papawi ang programang
13: Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan.
13: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Ito na ang inyong kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Engimar Camonias.
2: Good morning. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasangkat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa Kaping May Herbal. Ito pong ating Marcafe at Marchoco. At ito pong Marcafe with Brown Rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po kayo maging malusog. Salamat po. Dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga!
1: Magandang umaga!
0: Magandang umaga!
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Maynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. At sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talaga nagkakape tayo, di dapat Marcafe yan. O kaya po ay Marchoco or Marcafe with Brown Rice Extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Markapsule, ang ating Vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggahan eh. Kaya maraming salamat po mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po naming maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ito ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon ha, itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha, mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha, at nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya-maya po'y tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na yung ating mga parents? Kayo po ba ay humihigop ng sikat at talaga namang famous ha? Ang ating produktong Mark Cafe. Ito pong Mark Cafe with brown rice extract. Tapos Mark Cafe original, yung ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 with agaricus mushroom. Tapos ito ang ating Mark Choco. Ha? Pag sinabing Mark Choco, abay, masarap po yan mga kasangga. Kahit subukan po natin. Eh kung halimbawa sinabi nyo hindi masarap, edi isaulin nyo sa akin, tatanggapin ko ng maluwagan eh. Basta ang mahalaga sa lahat ay atin pong gamitin ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sapagat kayo po ay alaga ng ating company. Alaga po ang inyong kalusugan, mga parents kong minamahal, since 2011 po doon sa produkto nating Mark Cafe at Mark Choco at maraming iba pa. So habang tayo po yung ihigop ngayon o nagkakape ngayon ng masarap na Mark Cafe, ng masarap na Mark Choco, atin pong ibigay ang mga ingredients ng mahusay nating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Lagi natin tatandaan, ang ating Mark Capsule ay nasa 12 sangkap, mga parents kong minamahal, na pinagsama-sama. Yan po ay talaga namang piling-pili po yan, mga kasangga. Kaya kung tayo po'y naghahanap ng isang klaseng food supplement na makatutulong sa ating kalusugan, kayo po ay mag-Mark Capsule, mga kasangga. May content na po yan na vitamin C, yung pong ascorbic acid. Ano? So, ang paalala po natin, lagi sa ating mga parents, na ang sangkap po natin ay agaricus blase moril mushroom. Ito pong ampalaya, banaba, itong barley grass insulin extract, ano po, tapos garlic extract, siyempre mangosteen extract, ito pong turmeric extract, at siyempre ang parsley extract. Puro magaganda po yung ingredients, mga parents kong minamahal. Kaya ito'y nagustuhan na po ng ating mga kababayan na talagang suki po natin. Kaya maraming salamat po sa inyo, dagang salamat po. At kayo po ay hindi nagkamali sa pagpili ng kapsula sa mga tindahan sapagkat nariyan po ang ating produktong Mark Capsule. So ito po ay sinamahan din ng pang-sampung sangkap. Ano ba yung pang-sampung sangkap? Siyempre, ang talagang sumikat po kahit sa buong mundo ay ito pong spirulina.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito pong spirulina, mga parents kong minamahal, ito po ay sa totoo lang, isang uring lumot po ito. Ito pong lumot ay napakalinis at ito'y tumutubo sa maligamgam na tubig. At ito po'y napakayaman sa nutrients. Alam nyo, mga parents kong minamahal, hindi po tumutubo ang spirulina sa maduming tubig. Kailangan po'y alkaline, malinis, maligamgam. Yan po nabubuhay ang napakalinis na spirulina. Sipin nyo, lumot po yun ha. Pero siya po ang talagang napakalinis sapagkat sabi nga ay hindi nga po siya nabubuhay sa maduming tubig. Dapat ay malinis na alkaline pa, mga parents kong minamahal ha. Yan po yung spirulina na isinangkap sa ating Mark Capsule, isinangkap sa ating mga kape. sapagkat napatunayan ang kanyang kahusayan.

0: Ano po? Ito'y powerful antioxidant at anti-inflammatory na nakatutulong po ang spirulina upang pababain ang bad cholesterol, mga parents kong minamahal. At ito'y napakahusay din, mga parents kong minamahal, sa mga taong mataas ang triglycerides. Yan po yung nasa bilbil po natin, mga kasangga. Ano? At ang kagandahan po ng spirulina, ang problema po nating bad cholesterol at triglycerides ay ilalagay sa tamang antas. Kumbagay, mariregulate po, mga kasangga, ang ating cholesterol sa pamagitan nitong ating sangkap na spirulina. So, napakagaling po, mga parents kong minamahal, ha? At ito'y nakatutulong mag-alaga ng ating puso. Yun po yung spirulina. Sa bagay, matagal na po nating naririnig yung tungkol sa spirulina. Ito po ay hindi nawawala sa mga kape sa kapsula sapagkat unang-una ay siya po ay napakagandang antioxidants, mga parents kong minamahal, ha? At nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan, nakapagpapalakas ng resistensya. Yan po yung spirulina na sangkap naman ng ating Marcapsule. Tapos, isa pang maganda rin na talagang napakagaling din po ng isinamang sodium ascorbate. Yung pong sodium ascorbate, mga parents ko, ito po ay isang non-acidic form of vitamin C. Ito ay ginagamit na panlaban sa kakulangan ng vitamin C na hindi sapat na nakukuha sa mga pagkain sa araw-araw. Napakahalaga ng vitamin C sa ating katawan dahil ito ang nagpapalusog ng ating balat, cartilage, ng ating ngipin, buto, blood vessels. Ito rin ay pumoprotekta sa ating body cells from damage dahil ilala itong antioxidant. Yun po ang kagandahan ng ating Marcapsule na sinamahan naman ng vitamin C. Kung hindi po tayo nasisiyahan sapagkat konti lang naman ang halo sa Marcapsule ng ating vitamin C, ay kayo po ay tumumar ng 500 mg plus 10 mg na zinc. Walang problema po kung tumaas man ng 500 mg, wala kayong problema doon, mga parents ko. Pero napakababa po ng content din naman na ilalagay natin sa Marcapsule. Ang mahalaga sa lahat, abay nag-marcapsule ka pero may kasama na ring content ng vitamin C. Hindi nga lang po puro sapagkat hindi naman talaga siya 500 mg eh. Kunti lang po, mga parents ko. Pero ang maganda po, yung Marcapsule mo mayroon ng vitamin C. Kaya lamang, kulang pa rin po yun, ha? Kailangan talaga mag-vitamin C po tayo sa tanghalian. Sa umaga, Marcapsule, ha? Para dagdag lang. So, yun po. At ito'y may sangkap din po ang Marcapsule ng Silymarin Extract. Yung pong Silymarin, kung atin pong matatandaan, ha? At yan po ay naririnig natin, napapanood sa iba't ibang communications, ay kumakita po natin sa mga social media, yung pong Silymarin, yan po ay isa po sa nakatutulong sa karamdaman sa atay tulad ng cirrhosis o tuloy-tuloy na pagkasira ng laman ng atay. Yung pong Silymarin, mga parents kong minamahal, mabisa po yan upang mapabuti ang paggana ng atay sa araw-araw. So, nasa ano po, Marcapsule po yan, mga kasangga. At sadya namang kung tayo po ay tuloy-tuloy na tumutumar ng ating Marcapsule, abay di masasanay yung ating katawan sa pagtumar nito. At masasanay ang ating katawan na may panlaban. Kahit anong sakit nandyan, eh kayo po ay mapuprotektahan sapagkat malakas po ang inyong katawan, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, so hindi po makapasok ang anumang karamdaman. Kaya congratulations sa mga nagmamar capsule. Maraming salamat po sa inyo, ha. At kayo po ay gusto naming maging malusog. Maganda po ang may food supplement, mga parents kong minamahal, ha. Maganda yan sa buhay po natin. Paminsan-minsan, tumumar tayo ng mga inaakala natin makatutulong sa ating pangkalusugan, ang pagtumar po ng isang klaseng food supplement. So yun po, mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At magbibigay lang tayo ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, mga parents kong minamahal.
1: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: Come on, guys! Let's do this!
2: Woo!
1: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes, you heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
3: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
4: Naalala mo yung first time mo sa Wiley Miso? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi Wiley Miso. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural. Pwede sa sensitive skin. Gandang natural.
5: Available in leading drugstores and supermarkets near you.
6: Mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka. Stress ka. Tapos ihigop ka ng kape.
7: Ay, nakaka-relax ang feeling.
6: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
7: Kailan kaya?
6: Aba ngayon, pwede na.
7: Talagang pwede na.
6: Sa Mark Stevia.
7: Mark Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener.
6: Mula sa halamang stevia.
7: Pwede sa kape.
6: Juice.
7: O anumang kakainin na may lasang tamis.
6: Na di matatawaran.
7: Kaya pag may diabetes.
6: At high blood.
7: At maging sa may heart problem.
6: O, dili kaya.
7: Pwedeng pan-diet.
6: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
7: Hawak mo na bang baso mo?
6: Lagyan na.
7: Nag-Mark Stevia Food Supplement.
6: Mark Stevia Food Supplement.
7: Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
8: MG Mark Camonias.
9: MG Mark
8: Camonias. MG Mark Camonias.
10: So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa poong lumikha ng tayo po ay gumaling. At siyempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At dito naman sa kasanggang news update, nariyan si kasanggang Arvin Riquez para naman sa ating pananaliksik, pagsaliksik. Ito po ang ating kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Inchimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you.

0: inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa. Walang
0: amoy. Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
4: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing!
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang proteksyon katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
5: siya. Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

Yes. 104.1 Spirit FM. Good morning. Medyo na late lang tayo ng konti. Pero okay lang yun. One hour lang eh. Ito po ang programang The Morning Jam with Best Friends Zoe. Makakasama nyo ako hanggang mamaya. No choice. Kaya huwag nyo na ilipat ang inyong mga radio station. Dito na lang kayo sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay, besh. Ito ang DZSB 104.1 Spirit FM. Yes, good morning sa mga beshi nating naka-tune in ngayong umaga. It's happy Monday sa inyo lahat.

dahil Monday ngayon, ito po ang programang The Morning Jam. At ano meron ngayong umaga? Eh di syempre, eh di wala. Makapag-programa lang, besh. Oh, good morning pa sa mga nakatune in sa atin, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang, saan pa ba? Sa mga sasakyan, sa mga nandyan, sa opisina, nasa, wala, oy, may pasok ngayon ha, nasa school, Monday, oy, huwag kalimutan mag-smile, lagi natin pinapaalala every Monday, oh, dapat lagi kang nakasmile, kasi, ano yun eh, maganda ang pasok ng Monday, nakangiti ka, di ka nakasimangot, di ba? Ayun, so hanggang Friday na yan, Sabado, edi malungkot ka na ulit. Yes, good morning po. Tayo po ay mapapakinggan, syempre pa, dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. This is 104.1 Spirit FM. And yes, mapapakinggan din po tayo sa Facebook natin, ha? Sa ating Facebook account. That's Spirit FM Kalapan. Live po tayo din. At syempre pa sa ating partner, ito po ang Kalapan Cable Channel 64. Yan.

Yes, and good morning sa mga nasa ano, nasa bahay, yung mga naiwan, sila ate, sila kuya. Oh, happy Monday sa inyo, ha. It's 10:18 in the morning at syempre pa kailangan mo nang mag-isip kung anong pang-ulam. Dahil maya-maya lang tanghali na, bantayan ng mga sinaing. Mamaya tutong hanggang gitna. At syempre, shout out naman dyan. Ako ay parang nasa outing itong mga ito. Shout out sa mga nagagandahan, nagagwapuhan. Oo, mga staff and customers ng Cuatro Pares KP. Ayan. At syempre pa, oo, nandyan kami kagabi. Bakit? Wala lang. Sa ano? Andyan kami sa Dayo, yan. Oh, shout out ha, sa mga, lalo na si Ethan ha, huwag niyo pababayaan si Ethan. Si Ethan. Sa mga staff po ng Cuatro Pares and of course, Dayo. Ay, nako. Good morning sa inyo. Hindi uso good morning sa mga to eh, lalo na sa mga taga Dayo. Puyat lagi ito mga to. Kumusta ang outing? Ayan. Oo, sa mga best friends din po nating naka-tune in, mga sa TV ha, sa Kalapan Cable Channel 64, naka-nanonood, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre pa, bago tayo magtuloy-tuloy, sabi ko nga dahil the morning jam ngayong umaga, anong meron? Syempre, edi wala. Wala lang, makapag-program lang. Hindi, meron tayo. Syempre pa, kinikater po natin dito ang special kasi ang The Morning Jam. Kasi nandito po halos yung ating mga tunog lokal. Yun. At pag sinabi pong tunog lokal, syempre po, ito po, piniplay po natin yung mga awitin, original songs, cover songs sa mga local artists natin dito sa Oriental Mindoro. Dito nyo sila mapakikinggan. Diba? And disclaimer, hindi po ito competition. Ito po ay bahagi lamang ng pagtangkilik ng Spirit FM sa talento ng mga Mindoreño. Kaya nga ini-invite namin eh yung may mga original songs, cover songs, basta studio quality recorded po yung inyong kanta. Yes, why not, ha? At sa mga musicians din natin, ini-invite din natin sila dahil meron po tayong programa, yung Tunog Lokal Live. Ayan, ha? Oo. So, pwede po kayo sa amin doon. Meron po kayong 1 hour to play live dito sa station. And, of course, mapapakinggan po yan sa lahat ng output channels natin. We have YouTube, we have Facebook, we have TV, we have Android app, and of course, dito sa radio. Yan. So, paano po? Ay, di magpunta lang kayo dito. Hanapin nyo lang ako. Nandito lang po ako sa mga ilalim, ano. Dito po sa Spirit FM, located at Durian Street, Lalod, Calapan City. O kaya naman, mag-message na sa aming Facebook account. Yun po, sa mga gustong mag-live jam. Oo, live jam. Ito po ay bahagi din ng pagtangkilik namin sa talento ng Mindoreño. Lalo ni mga artists natin, mapa-local, mapa-solo man yan, bangalan. Hindi. Mapasolo man yan o banda, rapper, kahit ano, acoustic, yan. Pwede po yan dito, ha?

At syempre, sa pagbabalik po natin, babatiin naman natin yung mga sponsors natin, yung mga kasama po natin sa Hanap Buhay dito sa 104.1 Spirit FM na hanggang ngayon po ay nagtitiwala. Maraming maraming salamat sa pagbabalik ng ito po ang programang pang umaga. Ayan, dahil binuo, dahil wala lang. Ito po ang The Morning Jam dito sa himpilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriPom at nanghimpilang ito.

0: Premium D3. Ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: A morning jam with best friend Toby.
1: Apo, buksan mo nga ang radyo. Magsa-sound trip lang ako kay Besh Toby. The morning jam na eh.
2: Yes, at nagbabalik, Besh. Nagbabalik po sa inyong mga speakers. Yan. Sa radyo, sa TV, sa online. Ito pang programang The Morning Jam. Kasama nyo pa din si Best Friend Toby hanggang gusto nyo. At syempre pa, yung ating mga babatiin ngayong umaga, ha? Good morning, good morning, good morning sa mga kasama po natin, lalo na yung mga bumabiyahe, no? Hello po sa mga bumabiyahe sakay ng Starlight Ferry. Yan. Oh, magandang umaga sa inyo sa mga bumabiyahe with Starlight Ferry Incorporated. Yan. Kasi ano yan eh, di ba? Pag sinabing Starlight, anywhere in the Philippines, yan, sa mga port natin, yan po ang biyahe. At saka meron sila, no? Pwede na mag-book online. Yun ang maganda dun eh. Pwede na mag-book online via Starlight Ferry. Punta lang po kayo sa kanilang website. And of course, pagkatapos mong biyahe, syempre, bababa ka sa ating Calapan Port, oo, sa pier. At syempre pa, oo, magwi-withdraw ka sa iyong bangko. Yan po ang bangkong BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandalan ng pamilyang Mindoreño. Yan po ang, syempre nag-withdraw ka na dyan, natatagpuan po yan kasi dyan sa may ibaba Calapan City. Sabi po ng plaza, ayan, malapit lang sila dyan. At Central, Calapan Central School. Yan po ang BDM, Bangko de Mindoro, ang bangkong sandala ng pamilyang Mindoreño.
3: Oh no!
2: Eh, Ansabel, DJ, ano naman ang gagawin mo pagkatapos mong mag-withdraw sa bangko? Siyempre, ang gagawin niyo po pagkatapos niyo mag-withdraw sa bangko, pupunta ka siyempre, mamimili ka magsha-shopping ka. Bibili ka ng appliances, furnitures, bibili ka ng limang aircon na panlagay sa iyong kwarto. Lamig doon ah. Saan ka pupunta? Ay, syempre, alam na natin yan. Pupunta ka, syempre, sa VPR Marketing. For appliances and furnitures, mag-VPR Marketing na. Ayan, matatagpuan po ng branches nila anywhere. Ang dami-dami yan. VPR, ba't ganun? Ang dami yung branch, no? Mayroon po sa Filipiniana. We have Lalud, sa Calapan, ang dami. Tapos, sa halos lahat po ng bayan. Kaya hindi mo na kailangan lumayo, di ba? Kung bibili ka ng mga appliances, ay, ano pa? Pinakamalapit na VPR Marketing na ang iyong puntahan.

Siyempre pagkatapos sa VPR marketing, oo, bibili ka ng gamot. Siyempre, kailangan yung maintenance mo, yung reseta sa yung doktor, yung mga gamot sa yung high, mataas na high blood. isa ka naman pupunta, Be. Siyempre, yan po Omega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Daling hanapin din yan, ha? Nandyan lang yan sa may ating public market. Yan po, ha? Omega Life Drugstore, ang gamot ay laging bago.

At syempre, kailangan mo ng insurance, besh, di ba? So, insurance, punta na po kayo sa Bethel Insurance and Surety Corporation. Nandiyan po yung sa Calapan Town Plaza. Nandiyan po yan sa Kamilmil. Ayan. Calapan Town Plaza. Nandiyan po yan. Bethel Surety Insurance and Surety Corporation. Oh, kung gusto mo mapa-insured, o kung pwede kang mga transaction like that, pwede po kayong pumunta dyan at mag-inquire. Nandiyan po yan, besha, sa Kamilmil. Kamilmil, Calapan City.

At syempre pa, Besha, kung gusto mo namang bumili ng furnitures, matatagpuan po ang Silpol Joyce Lights and Decor. Furnitures, Lights and Decor, dyan sa Tawiran, Calapan City. Kasi gaganda din ang ano nila dyan, ha? Talaga magiging sosyali ng bahay mo pag dyan ka bumili ng furnitures sa Silpol Joyce.

Yes, best friends, time check muna tayo. It's now 10:47 in the morning. Time check, hatid pa din ang programang The Morning Jam with Best Friends Sobe. At syempre pa, VPR Marketing for Appliances and Furnitures. Mag-VPR Marketing na. At syempre, kasama din po natin ngayong umaga ang Mark Cafe. Ayan ha, ako sarap niyan. Oh, ito nga eh, oh, sa mga naka-online, nagkakape tayo with Mark Cafe. Oh, tasa. Oh, sabi niya, DJ, saan ko po nagkakape? Syempre, sa ano? Sa tasa.

Yes, the morning jam, pati ng inyong pinakikinggan sa mga best friends sa ating gustong bumati or tumawag, pwede po sa ating messenger. Ayan, sa ating Facebook account at Spirit FM Kalapan, o kaya naman sa 0919-6925-887. Pwede makipagchikahan sa atin, ha? Pwede bumati, malay mo, meron kang hindi masabi sa crush mo. O, yung mga crush-crush na naman yan. Pwede mong padaanin sa amin. O, mga 50 lang. Papabati lang, 50 agad, o. Oh. Ah, sige, tawad, 40. At syempre pa sa mga, ay, patingin din natin, yung mga nasa public market po, sa mga tindahan, mga nakikinig po sa atin, ang dami dyan. Oo, good morning sa inyo. Happy, happy, happy listening. Always smile, ha, pag Monday, o any day, o every day. Dapat lagi kang nakangiti, o, dahil, oh, pag nagtitinda, kahit sa mga tindahan, no, bawal sumimangot. Nakaka-attract daw kasi ng ano yun eh, ng customer. Sabi nila, lalo sa mga, halimbawa, bibili ka ng tinapay, di ba? Tapos, eh, pag nakasimangot, eh, hindi na bibili yun. Kaya, dapat, always nakasmile, ayan. Pag nakangiti ka, nakaka-attract ka ng customer. So, bibili ng 3 pandikoko yan. At binabati din po natin, ako, gusto mo ba ng kape din, yung mga snacks, ang dami dyan sa ano, mga fruit juices, meron po dyan sa Sipra Cafe, yan, bagong-bago yan, mainit-init pa, pero yung fruit juices nila, malabig yun, o. Congratulations, ha, kay Maring Mian at Paring Jam. Oo, kapangalan pa ng program natin sa kanilang bagong pinagkakaabalahan. Yan po ang Sipra Cafe. Diyan sa Lalud Kaliwa, Calapan City. Pag bumili ka ng ano, ng appliances diyan sa VPR, ayan, pwedeng-pwede, halos katapat lang 'yan eh, 'di ba? Dami mong pagpipilian ng snacks doon. Oo, diyan ka na magbili anda kasi magtatanghalian ka sa ano eh, sa Cuatro Pares, 'di ba? Oo, daming pagpipili ang foods diyan sa Cuatro Pares. And of course, paggabi, eh gusto mong medyo chill-chill ka lang, eh magdayo na, besa, dayo.

din dyan sa mga lakas ng radyo nila dyan, dyan sa San Vicente, yung car wash. Magandang umaga po sa inyo. Sana makuha na natin ang name nyo at names ng mga staff dyan para everyday naman mabati namin kayo. O yan, sa may malapit. O sa may, ano ba San Vicente? Sa may Dali, no? Sa may Dali. Sabi ni DJ, dami-daming Dali. Dali ka ng Dali. Oo. Meron dyan, sige mamaya, daan ako. Yung car wash dyan, lagi nakatune in sila sa atin. Ang lakas pa. Lakas. Abo talaga sa kalsada yung Spirit FM dyan. Maraming salamat, ha, besha, sa mga staff po dyan. At besha, kung gusto mo namang mapakinggan kami via Android app anywhere in the world, pwede ka na makinig kung wala kang, halimbawa, nasa biyahe ka lang, sound trip ka lang, real time po ito, pwede nyo i-download ang aming Android app, that's DZSBFM Kalapan, sa Play Store. Wala, hindi naman malakas kung naka-data ka, hindi naman malakas sa data. So, kung gusto nyo pong gusto niyo po makinig sa amin kahit nasaan ka sa mundo. Kasi po yung mga sa Facebook, yun yung mga live programs natin katulad nito. At saka kay Miss Lina, no? Yung Drive Time Delight sa hapon. Pero at saka iba pang programa. Pero kung gusto niyo po talaga tuwing nakikinig sa amin palagi, i-download niyo na po ang ating Android app. Ayan, DZSBFM Kalapan. Nandun kami sa Play Store.

Yes, best friend, kayo nakikinig pa din ng programang The Morning Jam with best friend Toby. Dito lang sa MP lang kasama mo sa biyahe ng buhay. Binabatin din natin si Uncle Rose. Uncle Rose, kagigising mo lang. Ano ka ba? Tanghali na. Nako, ganyan talaga. Sana, si Roseo, si Uncle Rose, sana naman kaya ito galing kagabi. Para kasi maaga naman tayo mo, di ba mga ano, mga 9 tayo natapos sa tugtugan. Ay, ka na puyat. Tapos kamuwi. Yes, tuloy-tuloy lang sa tugtugan sa impilang kasama mo sa biyahe ng buhay. Ito po, susunod po natin another original song. Ayan mo, this time mula naman sa bandang Kalap. Oo, na pinamumunuan. Malalaglag pa yung mic ko. Pinapamunuan ni Sir Dodem. So pakinggan po natin ang awiting Gigil. Dito lang yan sa Tunog Lokal 104.1 Spirit FM.

Yes, Besh, at nagbabalik po tayo sa ating tugtugan ngayong umaga. Siyempre, dito pa din sa programang The Morning Jam with Best Friend Zoe. Kasama niyo po ako. Last round po tayo. At batiin din natin ng mga, ano oras na ba? It's 11:15, Beshi, ha? So, sa mga best friends po nating nasa labas, oo, yung mga nag-work, ingat po tayo. Sobrang init ng panahon ngayon, no? Grabe. O, kaya dapat po ay doble ang ingat natin. Mm-hmm. Magdala ng ano, ha? Magdala ng tubig na pwedeng inumin. O, dahil lalo na kahit yung mga anak natin, yung mga bata, pagpasok sa school, dapat may tubig talaga, eh. O, tapos, yung mga, lalo na po yung mga ang trabaho po ay talaga field sa construction o kaya naman ay nasa yung mga drivers natin, lalo na sa mga tricycle drivers natin. Naku, ingat po tayo, sobrang init ng panahon. Maalinsangan. Hindi naman talaga siya ano. Iba pa yata 'yun eh, yung maalinsangan, no? Yung maalinsangan, yung medyo ito, ganito, parang hindi mo maintindihan. Parang jowa mo lang. Oo. Na hindi mo maintindihan. Minsan mainit ang ulo, yan. Ganun din ang panahon. Yeah, so best friends, and of course, mamayang hapon abangan niyo po ang programang Drive Time Delight with Miss Lynn. Oh, mamaya yan. It's from 2 p.m. hanggang alas 5 ng hapon. Mga usapang ano yan eh, usapang seryoso. At syempre pa, mga programa po ng Spirit FM, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkit ng mahigit isang dekada. Yan, di ba? Kaya kami po ay tuloy-tuloy lang sa pagsasahing papawid. Ayan. And of course, ngayon nadagdagan na nga tayo dahil every program po natin, DJ program, o kaya naman ay may mga regular programs po natin, naka-live po yan sa Facebook and of course sa ating YouTube channel, that's Spirit FM Calapan. Yo, para mas malayo pa ang ating maabot, di ba? Mm. And syempre pa, nagdagdag din po tayo, meron po tayo, yung ating pong podcast, ha, podcast po natin. So, panoorin nyo Little Dreams Playhouse. Yan, available na po yan. Mapapanood nyo po yan sa YouTube natin. Tingnan nyo po sa Facebook account ng Spirit FM ang link, paano po siya panoorin. Ako, ang inspirasyon. Yan naman po ang talagang aming agenda, di ba, sa podcast natin sa Spirit FM TV. Yung magkaroon po ng inspirasyon, mga kwento, at hindi lang po yan, pag pumunta kayo sa aming YouTube channel, oo, mapapanood nyo po doon lahat ng episodes natin simula't simula. Nagsimula po kami last October, I think, and now ito na ang 13th episode po ng Spirit FM TV. Yun! Kaya naman po kami, in behalf of us, aming technical personnel, sa amin pong officers ng technical, sa mga DJs po namin na kasama na kung kami po ay lubos na nagpapasalamat, at asahan nyo po, nagpapatuloy kami sa pagbibigay ng mga inspirational stories para sa inyo. Yun, yung mga nakaka... Ako saan nagsimula, di ba? Kaya nga po, ngayon po, kahapon po ni launch, mapapanood na po ngayon ang istorya behind ng success po ng ating Playhouse. Ayan, Little Dreams Playhouse. Ayan, ha? Available po yan. Available po, mapapanood sa ating YouTube channel. And yes, Besh, time check. It's now 11:19 in the morning. Well, it's time for me to say bye-bye for now. Once again, this is Best Friend Zoby. At ito po ang programang The Morning Jam. Dito lang sa Himpilang, kasama mo sa biyahe ng buhay. Besh, ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM. This is The Morning Jam. At po sa ating sunod na kawitin, ito po ang awitin ni Rob Sales. Another local song natin dito sa Oriental Mindolo. Ito, pakinggan po natin, Taon Lang Ako, 104.1 Spirit FM, the best talaga.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Premium D3, ang bago.
4: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo lang. Kaibigan mo ako.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best. Bigaling, Bimeg,
3: Premium D3, ang bago.
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Magandang araw po sa lahat ng ating mga kanutrisyon na nakikinig at nanonood sa Mimaropa Nutrition on Air. Lalo't lalo na sa lahat ng mga kababaihan. Tandaan po natin na mahalaga ang ating kampanin sa pamayanan at ating pamilya. Kaya't paalala po sa lahat na alagaan rin natin ang ating sariling kalusugan upang masigla nating maibahagi ang ating sarili sa pagtataguyod ng nutrisyon at kalusugan ng ating pamilya. Happy Women's Month po sa lahat! At maraming salamat mga kanutrisyon!

Check, check. Check. Check. Hey, check.

2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: premium D3. Ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makit ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM. Oras tumigil sa himig mo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

isa mainit. Na Monday afternoon, Metro Calapan, Hello Oriental, Mindoro. Today is Monday, June 22, 2026. Welcome na naman sa ating programang Drive Time Delight. Na makasama nyo hanggang alas 5 ng hapon. Tatlong oras tayo magtutugtugan, tsikahan at kulitan. Ako pong inyong lingkod, si Miss Lina, ang magbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo ngayong afternoon.

samahan niyo ako mga best friend ko hanggang alas 5 ng hapon. Again, I'm your DJ Lynn. I'm Miss Lynn. Ang inyong charming kakulitan on air. Makipaghulitan at makishare na inyong mga hugot at sagot sa ating pag-uusapan ngayong Monday afternoon. But before that, shoutout muna sa mga best friend nating riders at drivers. Sobrang init ng panahon. Inom po tayo ng maraming tubig. Ano po? Para iwas dehydration na rin. At syempre pa yung mga vendors nating best friend dyan na talagang patuloy na lumalaban sa buhay ng patas. Oo naman. Saludo po ang Spirit FM family sa inyong lahat, ha?

Ayan's Car Wash, located at San Vicente East. Ayan, shout out sa mga staff nyo dyan. Ganun din sa best mga kaibigan natin sa 60 Seconds Convenience Store. Shout out kay Akiro. And of course, hindi rin pahuli ang mga best friend natin dyan sa may barangay Ilaya Puro 4. Kaway-kaway mga best friend ko. Mga taga-Baruyan, Barangay Palihi, Barangay Suki. Yes, lagi din daw po sila nakikinig sa mga best friend natin dyan sa Monte de Oro. Dami nyo ha. Back to school na naman. Kumusta naman ang mga estudyante nating listeners? Mga viewers natin, oo, parang halos lahat na ng eskwelahan ngayon ay nagbukas na, school year 2006 to 2007, ano? So, halos lahat ng mga people of the Philippines ay busy-busy na, mapamagulang, mapabata, ano, talagang kanya-kanya ng ginagawa. Busy na sila sa eskwelahan. Ang mga magulang naman, busy sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak at the same time, dun sa trabahong meron sila. Kaya diretso lang ang buhay, kayod lang ng kayod, ano po, kahit kaliwat kanan ng buhaya sa paligid, basta tayo buhay, okay na yun. Kaya wag muna natin pansinin ang mga negativity sa paligid. Dapat positive lang at good vibes ang meron tayo. Kaya samahan si Miss Lynn hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station ang DZSB 104.1. Sama-sama together, always and forever.

0: Access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 Spirit FM. The best talaga. 2:30 in the afternoon, mga best friend ko. At welcome pa rin sa ating programa Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Samahan ako mga best friend ko hanggang alas 5 ng hapon. Tatlong oras tayo magtutugtugan, tsikahan at kulitan. Ngayong Monday afternoon, back to school, back to reality ang mga estudyante natin. Ganun din ang mga parents natin, oo. Doble ulit effort sa pagdadrabaho, doble ulit sa ng

niya yung ano, Halloween. All Souls Day pala. So ayun, sa lahat ng responsableng ama sa buong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Saludo pang Spirit FM family sa inyong dedikasyon at hard work sa pagtataguyod ng inyong pamilya, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng inyong mga anak at pagmamahal nyo na rin as well. Ayan, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Deserve nyo namang magkaroon ng medalya sa araw na yun. Diba? Oo, pag responsableng ama ka talaga, ang sarap sabitan ng medalya eh, no? Pero pag irresponsableng ama ka, ano sabit mo dyan? Sabitan mo lubid. Pero dahil Father's Day kahapon, tungkol dyan, oo, dyan iikot ang ating topic. Sabi nga nila mga best friend ko, iba-iba raw ang tatay. Oo, ibang-iba daw ang tatay kumpara noon, kumpara ngayon. Diba? Kung dati ay kilala si Papa bilang mahigpit, tahimik, o ganyan ba tatay niyo dati at laging nasa trabaho, ngayon naman ay mas hands-on na, mas expressive na at game na makipaglaro at makipag-bonding sa kanilang mga anak. Pero mga best friends, sa kabila ng mga pagbabagong ito, isa pa rin ang hindi magbabago, 'di ba? Ang pagmamahal, sakripisyo at dedikasyon ng isang ama para sa kanyang pamilya. Kaya ngayong hapon, mga best friend ko, pag-uusapan natin ang tatay noon versus tatay ngayon. Ano nga ba ang mga pinagkakaiba? Kung may napapansin kayo, no? Ano nga ba ang katangiang nananatiling pareho pa rin up to now? At alin ang mas tumatak yung the way ng pagtrato ng tatay noon sa mga tatay ngayon? Kasi aminin natin, di ba? Lalo na tayong mga millennials. Di ba? Kung natatandaan natin, yung mga tatay natin before nung pinapalaki nila tayo, nung mga bata tayo, stricto sila, tahimik sila, very, very manly, very father, ganon. Parang sila yung may power dun sa loob ng tahanan. So, pero ngayon, sa generation ngayon, yung mga millennials na father, naging father na din, very cool, karamihan. Hindi ko sinasabing lahat ha, depende sa observation ko. Very cool yung mga millennials father ngayon. Very cool. Game na game sa lahat ng bagay. Then caring, makadal na. Minsan mas makadal pa si tatay kaysa dun sa nanay, di ba? Very hands-on na. Nakiki-involve na sila sa mga activities ng mga anak nila. From daycare to high school. Unless noon, na mas priority ng mga father ang mag-provide, ang mag-work. Parang napaka-rare yung mga father noon na nakiki-involve sa mga activities ng mga bata sa school. Pero ngayon, kita nyo, di ba? Every time na merong activity sa school yung mga anak nila, karamihan mga father pa. So, ang galing. Pero kung meron kayo hugot at sagot sa ating topic about tatay noon, versus tatay ngayon, kung meron kayong mga observation, pwede nyo pong i-comment yan sa ating Facebook page ng Spirit FM Calapan. Naka-live po tayo dyan, mga best friend ko. Ganun din, shout out pala sa mga kaibigan natin na nanonood through Calapan Cable Channel 64. Yes, mga best friend ko, Calapenos, kung kayo po ay nakasubscribe sa Calapan Cable, pwede nyo na po kaming mapanood. Pwede nyo na po kami makasama. Ilipat lang po ang inyong mga TV sa Channel 64.

So iniisip ko, ano nga ba? Ano nga ba yung katangian ng tatay noon sa katangian ng tatay ngayon? May narinig din akong kwento. Kwento. Syempre, isa lang naman naging tatay ko. Oo. May narinig akong kwento.

Eh, yung tatay daw nila, sobrang stricto, bukod sa sobrang stricto, mapanakit. Di ba? Yung Jurassic Years. Kawawa naman yung mga bata nun. Yung talagang literal na mapanakit. Kaya siguro nabuo ang ano eh, ang bantay bata. Kasi merong mga magulang na inaabuso yung kapangyarihan nila bilang magulang sa mga anak nila. So instead na pangaralan ng maayos, nauuwi sa sakitan para lang mapaalam dun sa bata, dun sa mga anak nila, na mali yung ginawa ng anak nila, which is wrong daw, which is wrong naman din talaga. Hindi naman, kahit kailan talaga, hindi naging tama ang pananakit. Depende yan, case to case basis. Pag talagang kailangan na ng gamitan ng kamao, gamitan ng kamao. Pero kung kaya pa naman na daanin sa mabuting usapan, 'di ba, between the parents and the children, ay gamitan muna natin ng ano, mahinahong usapan. Charot. Coming from me talaga na medyo may pagka Jurassic din ang pagiging mother. Kaya kayo mga best friend ko, ha? Ano kaya, paano nyo maikukumpara ang tatay nyo ngayon sa naging, paano ba to? Yung tatay nyo, yung mga tatay na nakikita nyo ngayon sa naging tatay nyo noon. O, gets nyo na? Magulo, no? O, sige, ganito na lang. Para mo ikukumpara yung tatay mo noon, nung teenager or nung bata ka pa, saan na pangasawa mo ngayon? Oo, yun na pangasawa mo ngayon. Paano naman siya nagiging tatay sa mga anak mo? Same-same ba? Parehas lang din ba yung atake ng pagdidisiplina? Paglalambing sa mga anak? Pare-pareho din ba? Or may pagkakaiba? Pwede nyo na i-share mga best friend ko, ha? Iintayin kayo yung mga hugot at sagot. Magsama-sama tayo hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Miss Lina, ang magbibigay ng good vibes at sakit ng ulo sa inyo ngayong Monday afternoon. Kaya tutok lang, walang aalis sa Drive Time Delight. Oras natin at 2:39.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel. Premium D3. Ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Yes, 104.1 Spirits FM, the best talaga, 3:11 na po ng hapon. Welcome pa rin sa ating programa Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lena. At syempre pa, ang ating programa ay hatid sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangko ng sandalan ng pamilyang Mindoreño. At ang lagi nating kasama, ang Mega Life Drugstore, gamot ay laging bago, maaasahan mo. Isang maganda at mainit sa Monday afternoon pa rin sa lahat ng mga listeners at viewers ng ating programa. Shout out sa mga kaibigan natin na nasa kanilang mga tahanan at nanunood through Kalapaan Cable Channel 64. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganun din sa mga best friend natin na nanunood sa ating Facebook Live ng Spirit FM Kalapaan. O sa mga hindi pa po nakakapag follow ng page ng Spirit FM, please do follow po para mas maging updated kayo sa mga kaganapan dito sa inyong paboritong himpilan. Shoutout kay Karen May Cariaso. Ayan, magandang hapon sa mga kaibigan natin sa May 60 Seconds Convenience Store. Hello kay Akiro. Hello kay Shelly May. And of course, hindi rin pahuhuli ang Militar Family sa Suki, Kalapaan City. Hello din sa Shankita Family. At sa mga best friend natin dyan sa May Angelans Car Wash located at San Vicente East. Good afternoon. At huwag din natin kalimutang batiin again ha, belated Happy Father's Day sa lahat ng mga responsableng ama sa buong Pilipinas. Oo, deserve nyo ang sabitan ng medalya sa pagiging responsible at dedicated nyo at pagmamahal nyo sa inyong mga pamilya. Okay? Again ha, sa mga responsableng ama lang, huwag maki-Father's Day pag alam mong salot ka sa lipunan. At ang ating topic, ano masasabi nyo sa pagkakaiba ng tatay noon at tatay ngayon? Di ba magkakaiba yan? Pero kahit magkakaiba na yung atake ng parenting ng mga lalaki ngayon, iisa lang naman ang goal ng mga yan eh. Mabigyan kayo ng mabigyan kayo ng proper na malekturan, ganun. Para lumaki tayong disiplinado. Yan. Oo. Pero syempre, iba-iba ang atake ng mga tatay. Oo, merong stricto, merong pa-cool, meron namang hands-on na hands-on, di ba? Meron din namang very emotional, very vocal sa kanilang mga anak pagdating sa pagiging tatay. So, iba't ibang atake. Pero alam naman natin, nagagawa nila lahat ng yun just because mahal niya tayo. Mahal nila tayo. Mahal tayo ng ating mga tatay. Mahal nila yung pamilya na meron sa lana binuo nila from their pawis at dugo. 'Di ba? Oo. So sa mga gustong makihugot at sagot sa ating topic, pwede kayong mag-comment sa ating Facebook page ng Spirit FM Kalapaan. At 'yun. Pwede kayong mag-comment dyan, mga best friend ko. Ito muna ilan sa inyong mga comments at mga hugot at sagot coming from Jet de Mayuga. Noon po ang tatay namin sobrang istrikto. Konti lang kami mag-usap. Takot pa kami minsan. Ah, oo. Ano, ganun talaga yung mga tatay noon. No? Pag sinabi mong tatay, istrikto, nakakatakot, bibihirang kausapin or makausap ng kanilang mga anak, ano. Tsaka yung typical na tatay noon, malaki ang tiyan, may hawak na bang manok. Pag hindi manok, nagkukumpuno ng mga sasakyan. Para ganyan yung father image. Yung image lang ha, yung physical image lang ha, hindi ko sinasabing ano. So parang ganun yung typical na tatay nung sinauna. Ngayon, karamihan sa mga tatay, fit. Diba, nakikipagsabayan na sa mga kabataan. Dati talaga, palakihan ng tiyan eh.
Pag malaki ang tiyan mo, ibig sabihin healthy yung family nyo. Ganon.

Ito kami from Eileen Vasquez. So, shout out po dito sa Barangay Palhimis, Lynn. Ngayon, ibang-iba na po ang mga tatay. Yung tatay ko tumutulong na sa gawaing bahay at inaalagaan pa kami kapag may sakit. Ganyang klaseng mga ama ang deserve mag-celebrate ng Father's Day. Ganang klaseng ama. Tama, rinig nyo yan. Ganang klaseng ama. Pag alam mong hindi mo ginagawa yan sa pamilya mo, huwag kang maki-celebrate, ha? Bitter na bitter. Hindi ako bitter, ha? Sobrang swerte ko sa tatay ko. Sobrang jackpot na jackpot. Pagdating sa pag-iintindi, talaga naman. Kaya nakakamiss din ng papa ko. Happy Father's Day dyan sa heaven, my father dear. I love you so much. We miss you so much. Ito, coming from Ricky Boy. Noon, Miss Lynn, parang laging trabaho lang ang focus ni Papa. Ngayon, mas may time na siya sa pamilya kahit busy. Kung kailan malalaki na kayo. Baka naman kailangan talaga ni Father na magkayod-kayod talaga ng all the way. Kasi, di ba, yung needs ng family talagang kailangan nilang i-provide. Kaya unawaan din natin. Kailangan kasi nilang i-provide yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya kahit mag-work sila, ang kapalit nun, hindi nila kayo makasama. Okay lang. Kasi yun na yung pinakasakripisyo eh. Gigil yarn. Magandang hapon nga pala sa mga drivers. Okay? Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Lagi nating tatandaan na kailangan nating umuwi ng ligtas at buo sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, huwag nating sasabay ng init ng ulong, init ang panahon kasi sobrang init ang panahon, B. Maulan sa gabi, pero mainit sa umaga. As in maghapon, sobrang init. Ang sakit sa skin, arte. Arte. Flawless journey. Pero totoo, nakaka-feel din naman ako kahit na ako'y morena. Nakaka-feel din naman ako ng init ng araw. Pero pagdating ng madaling araw or gabi, ayan na, kulugan na siya. Ulanan na yan. Ang kasunod niyan, brownout. Pero okay lang, sige lang. Basta maulan, tsaka malamig ang paligid, okay lang, sige na. Kaya mga best friend ko, samahan niyo ako hanggang 5 PM, ha? Oo, ito ang programang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. Siyempre, ito po ang Drive Time Delight with Miss Lynn sa nangungunang radio station all over the Metro Calabanan, DZSB 104.1, Spirits FM, Otis Naden 320.

0: MD3, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premium raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James, hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: FM. Access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Is 104.1 Spirit FM, the best talaga. 3:58 ng hapon, mga best friend ko, malapit na tayo sa ating third hour ng ating programa. Yes, hanggang 5 PM po tayo magkakasama-sama kasama ang inyong charming kakulitan on air, ang nagbibigay ng good vibes at sakit ng ulo sa inyo tuwing hapon. Ako po si Miss Lynn. Magandang hapon sa mga estudyante nga nakikinig sa ating ating programa. Ayan, ang likot-likot ko. And syempre pa, batiin din natin ang mga kaibigan natin na lagi nating kasama sa ating programa, ang VPR Marketing, ang mga Suki for Furniture and Appliances sa VPR Marketing na branches all over the province pa. At sa mga kaibigan nating paluwas ha, o kaya ay kailangan tumawid ng dagat para mapuntahan ang kanilang mapupuntahan, dyan ako po kayo sumakay sa Starlight Ferries. Safe and comfortable na biyahe, tatak Starlight Ferries yan. Kasama niyo po si Miss Lynn hanggang 5 PM sa ating programang Drive Time Delight. At makihugot at sagot na kayo, mga best friend ko, sa ating topic, Tatay Noon versus Tatay Ngayon. Sa mga bagong dating sa ating programa at bagong nakikinig at nanunood, yes, yan po ang ating topic since Father's Day kahapon. Kaya happy Father's Day pa rin sa lahat ng mga responsableng ama sa buong Pilipinas. Kung alam mong responsable ka, ang Father's Day ay para sa'yo. Okay? Pag alam mong irresponsable ka, intayin mo All Souls Day. Well, sige, pag-usapan naman natin, yung pagkakaiba ng tatay noon sa tatay ngayon. Maraming kasing nagsasabi na ang tatay noon mas stricto daw. Disciplinarian ba? Oo, disciplinarian. Karaniwan, lagi ha, mostly sila yung breadwinner. Kaya sila laging nagtatrabaho. Laging wala sila sa bahay. Mm-mm. Hindi masyadong, may mga tatay din. Oo, since lalaki naman, nature naman talaga sa mga lalaki na hindi expressive sa nararamdaman nila. Pero dati kasi yung mga tatay, ganun sa mga anak. Hindi masyadong kinakausap. Hindi, alam mo yun, kung hindi naman importante, ganun ka-importante. Parang, ewan ko ba, yung mga tatay noon, parang nililimitahan nila yung pakikipag-usap sa mga anak nila. Para kasing ang gusto nilang i-emphasize is, I am your father, kailangan yung taas ng respeto tsaka ng takot mo sa akin ay talagang nasa level, nasa taas sa taas, ganun. So parang, ano ba yun? Para less talk, less mistake? Para magkaroon ng barrier, ano bang tawag doon? Kung bakit nga, napakabihirang pakipag-usap ng mga tatay noon sa mga anak nila. Hindi rin nakikipag-joke, ganyan. At dahil nga sila yung breadwinner at lagi silang nasa trabaho, alam natin ang mga tatay laging nasa labas, wala sa loob ng tahanan, laging busy, di ba? Dahil trabaho yung priority nila, dahil kailangan nilang mag-provide dun sa pamilyang binuo nila, kaya ganun. At yung mga tatay noon, parang dahil nga sila yung man of the house, kailangan ang tingin natin sa kanila is matatag. Parang hindi masyadong nagre-reklamo yung mga tatay noon. Pansin nyo, kailangan matatag ka. Pag tatay ka, matatag ka. Ganyan. Pero walang masama doon, ha? Walang masama doon. Siguro sa mga anak lang nila. Pero siguro naman, pagdating sa mga asawa, doon nagpapa-baby. Kasi pakiyaw nga, di ba? Grabe magpa-baby kay Jinky. O, di ba? Why not naman sa mga father natin, ganun din. Pero hindi, dahil hindi sila laging present sa loob ng tahanan, hindi na sila nakiki-involve sa paglaki ng kanilang mga anak. Ha? Siyempre, kanya-kanyang distribution ng pangangailangan ng buong sa loob ng tahanan. Oo, kanya-kanyang distribution. Nagkataon lang na yung mga tatay natin, sila yung naka-assign mag-provide financially. Kaya si nanay talaga yung nagiging hands-on. Pero sa pagbabago ng panahon, sa paglipas ng panahon, nakikita natin ano, may mga tatay ngayon na sobrang hands-on. Sobrang hands-on na sa kanilang mga anak. Minsan mas hands-on pa kay nanay. As in talagang stage dad yung atake, ganyan. Nakakatuwang makita yung ganoon. Tapos marami na sa mga tatay ngayon, ang nakikita ko, tumutulong sa gawaing bahay. Kasi dati, ang mga tatay, siguro kasi dahil sobrang busy nila pagtatrabaho sa labas, pagod, ganyan. Halos wala na rin silang time tumulong sa bahay, gumawa ng mga gawaing bahay. Kasi yung mga simpleng gawaing bahay lang. Diba? Kahit paghugas ng pinggan, ano pa ba, pag-iigib, ano pa ba, pagwawalis, paglalaba. Kasi sobrang busy siguro nila, hindi nila ginagawa yun. Or dahil nga sila ay master, talagang nakakabababa ng ego nila ng pagkalalaki nila dati. Pag naglalaba, kasi para mabansagang, baka mabansagang under, takusa. Ngayon hindi, loud and proud na ang mga tatay. May mga vloggers pang ang tatay na talaga pinapakita nila kung paano sila mag-asikasa ng bahay, ng tahanan. Kasi nowadays din kasi napakadami na rin options na trabaho ng mga tatay. Dati kasi talaga kailangan mong umalis ang tahanan para makapagtrabaho at para kumita ng pera. Ngayon meron na, ang dami ng options. Meron ng mga work from home, 'di ba? So, ang dami ng options kaya talagang pag pinag-compare natin, marami talaga tayong makikitang pagkakaiba. Tapos nakakatuwa sa mga father ngayon, open na sila sa nararamdam nila, sa emosyon na meron sila, 'di ba? Pansinin nyo, may mga tatay na talagang nagsasabi sa anak na I love you anak, ganyan. Dati parang napakabihira. Yung proud of you nga, napaka-rare nating marinig sa mga tatay natin dati. Pero ngayon talaga, yung mga father ngayon, loud and proud, I love you anak, kaya mo yan, mga ganyan. Minsan nga dahil sa sobrang pagka-stage dad nila, sila pa yung mas active sa school activities. And of course, malalaman natin na yung mga father ngayon, mas conscious na sila sa mental health ng kanilang mga anak. Diba? Emotional needs ng kanilang mga anak. Hindi na sila basta nagdidisiplina lang. Kinukonsider din nila yung feelings, yung nararamdaman ng mga bata. Which is good. Kung nakikita ko, wala akong masamang nakikita doon. Which is good. Good naman talaga yun. Ang hirap na natotroba yung mga bata. Pero lumalaking matatag, ha? Traumatized, pero matatag, lumalaban. Kaya kayo mga best friend ko, kung meron kayong hugot at sagot sa ating topic na tatay noon versus tatay ngayon, pwedeng po yan mga best friend ko. I-comment nyo lang sa ating Facebook page. Naka-live po dyan si Miss Lynn sa Spirit FM Kalapan Facebook page. Shout out kay Ate Irene Manalo Resurrection and kay Karen May Cariaso. Ayan, shout out po sa inyong lahat, ha?

May nagsasabi pa yung tatay noon versus tatay ngayon. Dati tatay noon, provider. Ngayon, provider na plus caregiver pa. Nagiging broad yung kanilang... yung kanilang... anong tawag dito? Nakalimutan bigla. Yung kanilang gawain sa loob ng pamilya. Oh, hindi lang sa labas sa provider. Nagiging caregiver na rin yan mga yan minsan. Noon, strict yung tatay. Talagang strict parenting ang ina-apply sa mga anak. Ngayon, gentle parenting, mas balanced daw kasi yun. Yun na nga yung sinasabi natin na mas conscious na sila sa mental health ng kanilang mga anak. Kaya mga best friend ko ha, kung meron pa kayong hugot at sagot, makipagkulitan, tsikahan at kay Miss Lina. Ito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the metro. Kalapuan ng DZSB 104.1 Spirit FM. The best talaga. Oras natin, 4:07.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Get your head off the pillow, get your butt out of bed. Spirit FM.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the best talaga at 4:52 mga best friend ko. At syempre pa ang ating programang Drive Time Delight ay hatid sa atin ng Mark Cafe, ang sarap ng natural, mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. Ako pa rin po inyong lingkod si Miss Lynn. Happy Monday afternoon sa lahat. Dapat yung energy level natin talagang dapat nasa 10% pa rin, 100%. Ganyan na. Konting kembot na lang sa karamihan. Oo, uwi na. Rush hour na nga ni. Traffic na nga ni. Ayan, ingat-ingat po tayo sa pag-uwi ha, mga best friend ko. At syempre pa, ang ating napag-usapan, nakita natin na talagang malaki ang pagbabago sa image ng isang ama mula sa pagiging istrikto at tahimik na haligi ng tahanan noon hanggang sa pagiging mas hands-on, open na at mapagmahal na tatay na ngayon. Iba man ang paraan, isa pa rin naman na kanilang hangarin na mabigyan na nang magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya sa lahat ng tatay, noon man o ngayon, saludo kami sa inyong sakripisyo at walang sawang pagmamahal. Sa mga nakihugot at sagot kay Miss Lynn, maraming salamat sa mga nakinig at nanood ng ating programa. Shoutout sa inyong lahat. Sa Angelance Car Wash, thank you for always tuning in. Samahan po ulit si Miss Lynn Monday to Friday, 2 to 5 p.m. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Ako po si Miss Lynn na nagsasabing, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming salamat mga best friend ko. And I love you all. Bye guys!
1: Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: TCSP 104.1 Spirits FM. Spirit FM.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
3: Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa ay ang pagbati ng anghel kay Santa Maria. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig, upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng tuwa ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan,
1: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng tuwa ay ang panganganak sa ating mananakop. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintuloy sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
3: Ang ika-apat na misteryo ng tuwa ay ang paghahandog sa sanggol na si Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa amang mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo ng tuwa ay ang pagkawala at pagkatagpo kay Jesus sa templo. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Haba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
0: Aba po,
4: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak ni Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.